0: Euroskin, pametni na kup.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko Keramika. Arjava